wannan sai to lai jama'a shirgin riguna ko ake kawo aiki na list in sa yara su taya ni a ba waɗanda suke Allah ya ba su ba ni nake siyowa ba ba yanda zan yi sai na muku wannan jawabi saboda duniya ta lalace uridu hayatahu inda sai di ali ko uridu qatali ni ina son ya rayu shi kuma yana son ni babu ni ko kun gane ko Allah iya ba shi kenan jama'a Allah ya saka rahili wai da suka kawo sauran abubuwa kuma daga baya za a faɗa Allah ya yarda amma dai zuwa nan da su za mu fara ƴan cikin saha ga su nan ana ta sawa hayyar jiya ma na ga wani ya sa 20,000 ko Allah ya saka masa alheri Allah ya saka muku alheri to wannan duk muka jiya shi wannan duk baya cikin lokaci ai yau jajibe yanzu awa ɗaya za mu yi nan gaba kwarai kuwa ko kuwa ba wani abu za ku iya da Allah ba wani abu to ina zuwa yanzu minti ne za mu ƙara kuma ku faɗa min da kanku a 30 minti 30 ya min kaɗan kama kalla daga yau ba sai mai warai kamar ra'ayinahu mimman kana fi salafin min baini ahlin wa ikhwanin wa jirani afnahum al-maut واستبقاك بعدهم محيا فما اقرب القاسي من الداني فرصه ce da ba shi Allah ya ba mu riba ce ta a zan yana nan tun karbe tun magarba yana zare a bakin titi ya hura gada fu sai ai sai ba su gida ai mu muka ci an ci su bayan bai ci ba a ci shi ba ba abin da ya ci sai dayan dare zai tashi to shine ni nan yanzu ne na yi ragi zan yi minti 40 haka yayi kwala sa albarka 40 minutes na 8:47 idan ka amma rubabe to mu je dagargabatu bismillah shi wa gaski babba aka yi to kara ga to shikenan wannan daga ta gabatu dalilin ta ba'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana da taguwa mai bayar da nono ita ce likha wadda ta kai a barbare ta har guda 20 au na mai garaji me ake nufi da likhatu ita ce taguwa mai nono wadda bace dade da haihuwa ba da an matsa ta za a samu nono so ba kin Allah yana da su kwaya 20 sana yin kiwo a bakin ruwa shine gaba kun gani daga nan muka samu gaba da Hausa gaba algabatu ruwa gemin inda ruwa yake shine gaba daga nan Bahaushe ya samu gaba aha Abu Zarrin Allah ya dare shi Al-Ghifari shine yake dawainiya da wayannan dabbobi yana cikin su yana kula da su sai wani mutum ana ce da shi uyenatu dan Yusuf al-Fizari sai ka farmaki kan wayannan dabbobi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daren Laraba to yaushe ne daren Laraba ran talata da daddare wannan shine kauli raji idan an ce daren kaza to kafin ranar da daddare misali daren juma'a ana nufin ran alhamis da daddare kun ji ma'anar wannan dare yana bin yinin da zai zo akwai kuma wanda suka ce a'a in an ce daren kaza ana nufin ranar da daddare kamar yanzu yau ba juma'a ba gashi muna yin karatu yanzu da daddare a ran juma'a to sunan yanzu daren juma'a matsala shi ta sabani tsakanin malamai amma abin da ya fi rinjaye gaskiya shine al-lailatu tabi'a lil yawmi qablaha idan an ce dare yana bin yinin da yake kafin shi yanzu yau daren asabar in Allah ya yarda wannan shi ya fi shora amma mal na kai daga baya ya dawo shi in an ce daren juma'a wani sakar daren juma'a da daddare eh wannan haka mala ya dawo kan wannan fahimta amma akwai kasida shi da yake cewa yayi ta ne a ranar litinin a daren talata to kaga wannan tsohon ra'ayi take shine kuma ra'ayin jumhur kuma daga baya an dawo cewa daren kaza ita ranar da daddare

0: tana nan a wuyansa an gane ko kuma ya saba Allah da zikir ta taba da wani dalili ba kuma sai yayi ta dole aha kai wannan jarabai ne suka yi samu nasarar kwato dabbobin guda goma su wa'annan jama'a ƴan ta'adda suka subuce da ragowar dabbobin goma kenan dama guda 20 an kwato goma kaga goma sun subuce kenan bayan Allah ya koma alhali ya bar gida tsawon kwana 5 sannan bayan wannan sai tawaga ta Ukashatu dan Mihsanul Asadi zuwa gamri marzuqin don an ce gamri ruwa kenan kuma ka ce kudindibi wani ruwa ne na bani asali fi 40 rajula cikin tawagar mutum 40 Ukashatu ya tafi da sauri sai jama'ar da aka tura shi suka gano ya taho kuma gurin su zo shine nazara shi nan haka ya wasarce shi amma a asali a can mawahibu nazira suka ce a babun dariba da baqahu fil asli bi kasri dhali qala fi muhtar as-sahahi nazira al-qawm bil adwi ay alimu bihim wa babuhu dariba kaga abinda shi can zargani ya fada da wannan na sihahu ya zama iri da saboda haka dai sawaba sai insha Allah fanazira bai kon fanazara fanazira bihi alqawm sai mutanen suka gane gashi nan ya nufo su harabu sai suka tsere oi ya koro raquma guda 200 ya taho gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam baya tare da ya gamu da wani abu na yaki ba a gabza ba an gama da wannan sai sariya ta Muhammadu dan Maslamata zuwa Bani Sa'alaba a tare da shi akwai mutum goma shi Muhammadu dan Maslama ya gangara musu shine warada ya isa inda suke gangara da daddare ba a hadaka bihim alqawm mutanen sai suka zagaye su shine ahdaka wane mutum su ɗari ne sai suka ɗan yi jefa-jefa da kibiyoyi cikin dare sannan a arabu larabawan ƙauye suka yi zafi kansu da masu ya Allah suka kashe su sai shi ƙwaya ɗaya shugaban tafiyar Muhammad dan Maslama shi ne ya faɗi yana mai rauni ƴan uwansa duk sun samu shahada wato mila aka ɗauke shi aka tafi da shi Madina ma'aikin Allah sai ya aiki sayyidina Abu Ubaida ta ɗan jarrahu cikin rakiyar mutane 40 zuwa inda wayannan mutanen suka mutu shine masari'u inda aka kakkashe su harabu jama'a duk sai suka tsere kuma ya samu nasarar kore dabbobi daga cikin dabbobinsu da wasu radaddagaggu su ne rissa wasu tsofaffin kayayyakinsu ta yadda ya ga wani abu dai raba arne da makami wani abu ma ba bukata a ɗauke shi amma dai don a gallaza musu da aibi ya zo Madina da wayannan kayayyaki sallallahu alaihi wa sallam sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya raba shi gida 5 kamar da Allah ya faɗa ya karkasa abin da ya saura gare su sannan sariya ta Zaid dan Harisa zuwa Bani Sulaimi suka je suka tadda wata mata suka samu wata mata daga kabilar Muzainatu sunanta Halima ita wannan mata da suka samu ita ta nuna musu wata mafaka kuma wata unguwa daga ungoyin wannan jama'a suka samu wani aman wa sha'an dabbobi da awaki wa asra da ribatattu daga ciki hadda mijin ita wannan Halima al-Muzaniya yayin da sayyidina Zaidu ya dawo da wannan abin da ya samu na ganima sai ma'aikin Allah yayi kyautar ga ita Halima wannan da suka samu to ke kije kin zama ya kuma mijin ki ma an kyale shi saboda ki Imam Karim sannan har yau wata rindina ta Zaidu cikin rakiyar mutane 70 mahaya su je su tare ayarin Quraishu alhali ayarin ya dawo daga Sham Allahu akbar suka kamo wannan ayarin gaba daya da duken take ciki har yau dai an kuma tura sayyidina Zaidu zuwa bani sa'alabata cikin rakiyar mutum 15 ya samu na'aman wa sha'an arabu larabawan kauyen na gefuna duk suka tsere har yau dai sayyidina Zaidu Allah ya saka mai da rai wata tawaga cikin rakiyar mutum 500 zuwa jizamu saboda sun tare hanya ga Dihiyatu Ibnu Khalifa al-Kalbi wannan shine dan aike mandubin Rasul sallallahu alaihi wasallam zuwa sarakuna bai ta Allah idan zai aike gurin sarakuna Dihiya yake saboda tsarin sa in ka gaishe sai ya burge ka sai na Dihiya Ibnu Khalifa in ya shigo gari mata liƙuwa suke ta danga suna kallon shi saboda kyan tsari ba to kaga sarakuna su wannan fannin su ne ko gari ba a talimi ana wani karatu aka ce wai sururun nasi fi lubusin libasi to mala ya ce wani sururun nasi ce farin cikin nasu ana nufin sarakuna su ne nasu din masu sarauta suna da damuwa da tufa sosai da ado da kwalliya ko sururun nasi fi lubusin libasi su ne nasun a nan ba nasu mutanen gari ba alhaji to shi tunda za a aike shi gurin su ko suna damuwa da wannan sai a duba wanda zai dace da su haka ma idan Allah ya ji kowa ba wallin sa an gari go to
1: fa'alu alayhi min as-subhi
0: suka kai musu hari da asuba suka kashe jama'a cikin su suka ba wasu kashi ba ne mutum suka taho da akuya 1000 min nisa'i da mata 100 da ƙananan yara gauraye sai Zaid bin Rifa'ah al-Juzami ya zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'a daga mutanensa wa aslama ya musulunta sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aiki sayyidi Ali gurin Zaidu dan Harisa cewa ya kyale su da su da hurab nasu iyalan su ya rabu da su da ƴaƴan su a bassu kuma aka yi haka din har yau dai wata tawaga ta Zaidu an aike shi zuwa wadil ƙura aka kashe wa musulmi kasassu da yawa Allah da dawai aka ga'ida take makashin maza ka kashe go aka ɗauko shi an mar rauni Allah ya saka mai da alheri sannan an tura Abdurrahman dan Auf zuwa Dumatul Jandal a watan Sha'ban shekara ta 6 sun ce su malaman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran Abdurrahman dan Auf ya zaunar da shi a gabansa ya masa rauni da hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya more ya kala yace ka tafi wannan shine asalin dadi ba laraba al'ada suke nan wanda suka shugabantar da shi sai su mai rawani to shi yau ma nan Hausa ake cewa an nada ka gwamna ya nada sakatare ko da ba nadin kuwa an an fadin nadi din ana nufin an dora ma nauyin wani aiki ko an nada shi fa wannan sakatare an nada shi duk wanda aka nada wani wakabi ya dangi azuwa ake ana masa murna ko amma banda malamin makaranta dala kun taba shi malamin makaranta dangi sun hada sun mar walima shi an samu aiki kuma masha Allah zamu shirye cin abincin dare saboda wani ya zama malamin makaranta kun taba shi ai jaba gaskiya ba kyauta ne wannan amma yanzu ana masa accountant aka ce ai shine ma'aji to sun san za su warba sai ka zo wani ya shirya cin abinci wani a dangi gashi nan dai yau shi gira Allah ya taimaka wanda ba da bakatun ba malam basi wallahi ministry of education ta fi kusa zuwa halal ba na ce ba haram a cikin ta ba ta fi kusa zuwa halal da dukkan ministers wataƙila mai biye mata a ce lafiya ma dai malamin makaranta kuma bayan da ke kula da ka'ida da doka irin abin karbu su taka da kai zonal office ka ga ba kwama ba full stop sai an sai gilashi nan baka sa ba wadanda o mu je Allah ya yi wannan ma'aikin Allah bayan masa rawani ce to ka je kai yaki da sunan Allah dan daukar kalmar Allah ka je kai yaki akan haka eh ka yaki man kafara billahi wanda ya kafirce ubangiji kada kai yaudara kada ka kashe mai ciki eh ya aike shi zuwa kalbu da ke dumatul jandal wa qala yace so kalbu din in sun amsa maka to kai kokari ka auri sarkin su an gane ko eh je je je mu laki ba mun labari an ce shi Ibrahim yas daga cikin hikimomin sa in ya je gurin yana sabawa da jagororin gurin shugabannin kasashe yace saboda mutane na su samu zaman lafiya in ka saba da shugabanni wannan duk sun da manya ce gaskiya ko malam kabar in ya je gari sai an je gurin sarki ko gurin hakimi ko wani abu eh akalla jama'a ka yawa za su samu wani abu yawa kuma hankalinsa zai kwanta shi mai sarautar kun san masu mulki ya raji eh in san ga malami hankalinsa baya nutsuwa su da shi sosai an gani saboda su bai yadda ake musu dole ce shi ko ta Allah da annabi kuma zai iya cewa a'a su ce eh din su ta ki tsayawa shi a'a shi ta tsaya sai za su ya samu ne sai a dan su yesu sa sa dan kwamiti kun an dan jima shi ana gaitar su a dan ci abinci shi yana dan musa ya kalla dai dan san baki ya ci kuma amma da malami zai tsaya tabisha sarkin Mauritania ya je gurin wani malami sai da Allah ce gashi ya zo gurin sa yace to inda ne zon yazo anan gidan zon kuwa ne aka ce ai sai ka sako shi daga nan shi ba malamin bane gani ko yanzu da aka roƙa Allah Allah Allah gaji ko da sunan ne ne ya shirya mu wata gidoga inda zan sha alabar sa yace wani da shi da jama'a iri kaza sun je sun ga shugaban kasa wani da jama'a iri kaza zan tsaya kai ma ka ihu su wani a zuwa gari su sha ba musa ku banna nan ne karashin annabawar muhammadiyya ta in ci kudin laraba ta lafiya Allah ya sauka Allah ya wada gafara eh Abdulrahman dan aufi ya tafi har yaje gurin yaje nan dumatul jandal din ya zauna kwana uku yana kiran su zuwa musulunci to anan ne asbahu dan dan amrul kalbi ya musulunta eh shi ba nasari ne mai bin addinin nasara kirista shi ne ma shugabansu kuma jama'a da yawa na mutanen shi duk suka musulunta tare da shi rago kuma wayanda suka saura suka tsaya kan bayar da jizya ya wani tumaliru sunan mace ce tumawir yar asbam kamar da annabi ya masa umarni ya zo da ita madina shi ne ta haifa masa abu salama to ina ga mu kwana nan alhamdulillah sun masare shi alayhi wa sallam Allah ya amsa mana sallallahu alaihi

0: FM.
1: Ganyen shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemon, mangoro, cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar, abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
2: Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
3: Ya hakuri Hajiya. Mai kwani a kwanukan mai wahalar fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwonnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwon ya fara fita ba tare da bata lokaci ba.
4: No struggle, no stress.
5: Abba Katika Ballo.
6: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo. Ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano. Biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci, biyan 'yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity. Sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta, gina gado wajen sama a Dan Agwande da Tal'udu, baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa. Shirin auren zawarawa yake inganta bangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano. Ci gaba da aikin wutar lantarki a Chalawa, inganta harkan ilimi, koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu, biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazabunsu, samar da ruwan sha da inganta

0: Fetur a baya da kuma yanzu da aka ci da tallafin man fetur wani abu ya canza gwaru-gwaru kamar yadda masana da mashirhi suke ta magana shine har yanzu kusan ya gidan jiya ake domin ƴan ƙasa na ta kokawa da maganar talauci rashin tsaro fannin lafiya da sauran abubuwa da sauran irin waɗannan saboda haka idan Atiko ta kila yanzu yana ganin da can ya goyi bayan maganar a ce talafin man fetur binta yanzu kuma ya goyi baya ce talafin man fetur zai dawo da shi har fa da shugaban ƙasa tana cewa to ya faɗi ma nawa litan man fetur za ta kama kuma na zai samu kuɗaɗen saboda na akari da yadda kin ga da baya ai ana ta maganar kwarbar canjin kasashen kudi na kasashen kece wanda suka kara haifar da wannan magana ta tsadan man fetur da sauransu amma yanzu tunda an samar da tsare-tsare kusan wannan harka an kawo karshen ta amma dai man fetur din har yanzu ana son shi sama da naira 1200 kuma 300 zaki ce lita daya binta abinda da fa naira 100 da wani abu yake lita daya lita daya yanzu in zaka tafi Katsina daga nan Kano a motar ka misali man nawa zaka sha idan zaka zagaye cikin birnin Kano mota man nawa zaka sha mun ga lokacin da masu motoci binta irin kuka aje motocin gefe saboda tsadan man fetur a wannan lokacin wasu ka koma ma baburan nan masu amfani da hasken rana ko masu amfani da lantarki ko na abin kamancin haka duk da idan ka duba zaka ga kowanne bangare idan ka kula kasuwa ce zaki samu wasu akwai jami'an gwamnati a cikin kasuwar saboda haka duk da zai a ce wannan bangaren an samu sauki talaka ya samu sa'ida to a Najeriya ga gaskiya ana samun karancin irin wannan abubuwa
1: na'am to sanya zaka musamman akan wannan butun tallafi wasu na ganin ai ba ma butun cire tallafi ko da tallafi ba shine wannan mutuba da yadda kowa da mu an san tun da farko tallafin daman hanya ce da ake zirarewar kuɗaɗe wasu ne tsiraru suke amfana da wannan talafin kamar yadda dai wasu masanan suke bayyana to suna ganin Atiku ai kamata ya yi mai da hankali ya ce a misali zan gyara mutatan mai ko abuwa makamanta ko wanda al'umma kai tsaye za su gani a ƙasa domin za a iya cewa an dawo da talafin mai amma kuma kai ɗan ƙasa baka ga tasirin sa ba to me aka yi kenan
0: to mu gaya wa kanmu gaskiya in ban manta ba ko a cikin wancan lokacin da Atiku Abubakar ya yi maganar manufofin sa da maganar cewa za a iya ce fannin da kamfanin mai na ƙasa kin san abun ya tayar da hazo a lokacin nan za kawai dai kamar tsari ne na jari hujja zai shigo bangaren da sauransu wasu na ta sukar wannan tsarin to amma a yanzu misali a halin da ake ciki shin gwamnati tana da ruwa da tsaki sosai kan wannan harkar sarrafa man fetur da ake ciki a Najeriya
1: za ta iya
0: tana da shi a wani bangaren amma misali da gidajen mai da ake da sunan PC da wa gidajen mai masu zaman kansu binto ne suka fiwa waye ne suka fi samu wa ƴan ƙasa mai yau inda a ce gidajen mai na NNPC na gwamnati sun fiwa watakila duk yadda gwamnati take so ta yi da harkar man fetur din nan za ta iya yi ta rage shi ko ta kara shi amma mun ga yadda aka yi ta samun karafkiya tsakanin matatan man Dangote da NNPC matatan man Dangote za ta ce ta rage litan mai da naira kaza su ma zaki NNPC sun ce sun rage da kaza to taya dai za a dan kasuwa misali duk in aka samu karuwar abubuwan na bangaren ɗan kasuwa za a samu gasa da gogayya kowa zai iya rage farashi saboda ya sayar da man shi a kasuwa amma ba kasan nan ne fa zaki ga cewar farashin man fetur ya sauka amma gidajen mai ba za su sauke farashin su ba wannan lokacin amma za a ce farashin mai ya karu cikin kiftawa ido duk gidajen mai inke duwa ga cewa an kara shi dan me yasa ina hukumomi da suke daidaita ko suke kula da harkokin man fetur duk da gwamnati ta ce tunda an riga an yi doka ba ta da hurumin da za ta ce kai gidan mai na binta ka sai da litan man fetur kan naira 20 saboda kai ka je kayo jigilar shi kai ka sawo shi daga depo ka dauko ka biya kujin jigila ka kawo shi da sauransu saboda ka dole ka ci riba amma dai magana dan Allah shine wannan jalla kujallan da ake taimaka in Najeriya kan harkar tallafin man fetur ko da shi ko babu shi ko ma wane ne abinda in Najeriya suka fi bukata shine samun adalci su gani a ƙasa tallafin nan in an cire kudaden me ake yi da su rayuwarsu ta inganta fatara ta ragu an samu ingantuwar tsaro a'a idan tallafin yana nan har yanzu ko wani abu yaya ƴan ƙasa sun samu sauki ta bangaren man fetur da sauransu wannan shine babban kalubalen gaskiya
1: idan muka tsallaka ga bangare na hatsaro musamman ma kamar yadda aka ji a labarai yau kwanaki 98 kenan tun bayan da aka yi garkuwa da waɗannan ɗaliban na jihar Borno tun a ranar 15 ga watan Mayu zaka ga abu ne wanda ke ci gaba da ɗaukar hankali duba da har yanzu babu ma wani cigaban da za a iya cewa an samu akan wannan alamfayin su iyayen suna korafin cewa ba a ba yaran nasu muhimmanci kamar yadda aka ba da muhimmanci a yaran da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo da abuwa makamancin haka ba
0: to kin san ko a nan mun sha nana ta

0: ko kuma mun sha gani ma da dukkanin wanda yake bibiyar kafofin sada zumunta yadda kusan shafukan sada zumunta suka yi cha lokacin da aka sace dalibai da malamai kusan 37 na garin Orire a can karamar hukumar Musa kenan a jihar Oyo Binta duk wani mai amfani da kafar sada zumunta dan kudu duk wani babba walau dan APC walau dan APGA ko PDP ko ADC ya fito yi wannan magana magana ce kawai suka nuna su daliban su da malamai suke so a fito da su wannan ta sa gwamnatin tarayya ta tashi haikanta da gwamnatin jihar Oshin Oyo duk da Oyo an san cewa ba dan jam'iyyar APC bane dan jam'iyya ne mai alamar logo ta APM amma suka hadu kai da fata jami'an tsaro suka yi ma wannan wuri kuri daji ne gaba ɗaya suka yi mishi kawanya har sai da aka tabbatar da cewa an kutar da waɗannan daliban da malamai su 37 duk da a cikin su akwai ina jin mutane biyu ne da suka rasa rayukansu ko da abu to anan da ake ta maganar Borno nan fa kake manta kwara sai da suka yi wata 6 ba su kubuta daga hannun mutane ba hannun masu garkuwa da mutanen nan ba me ya jawo wannan na farko akwai sakaci daga bangaren su mahukunta duk da kullun suna ta magana suna bakin kokarin su na biyu masu fada a jinmu da muke da su wa arewa kusan suke ce kaman matsalar ku bai dame su bane da suna yin magana da za su dauki kafar su je wajen shugaban kasa su je wajen hukumomin tsaron nan su ce ga halin da muke ciki yaya akai haka shiru ko wannan barnan da ake ta magana ina tsammanin ko su shekarun jiya naga gwamnatin Borno shi professor Zulum ya kare magana kan cewa ana kokarin a kubutar da su ko wani abu kwanaki fa 200 ake magana dan Allah mai sauraro ka dauka idan kai ne ko yakka ko danka ko ni yaya za ka kasance a irin wannan yanayin baka tare da wani makusancinka muna ganin baka kokubar da mutane waɗanda ake garkuwa da su suke fuskanta irin wannan lokutan saboda haka arewacin mu shafukan mu manyan masu amfani da shafukan sada zumunta babu abinda suke yanzu in ba so kiburu tsuwa mafi akasari da kaga kai tallata wancan kai wane ne alhali ga wata babban matsala yau da a ce kalubalen da arewa take fuskanta na matsalar tsaro duk wani mai amfani da shafin sada zumunta binta magana da yanzu da za a ce ai magana nan ta Borno cha ba abin da za a gani in ba magana daliban nan da aka sace ba na Borno wai ina suke yashi za a kubutar da su wallahi sai kin ga cewa an dauki matakin da ya kamata amma an yi shiru gwamnonin mu da suke yawan taro a arewa Kaduna kullun taron sai dai ka danganta shi da kamar tamkar taro ne na shan shayi za a ce an bijiro da manufofi kaza ne inganta kaza na kaza da kaza amma a aiwatar din a zahirance binta ba za ki gani ba barnan nan mun ga yadda aka sace dalibai baki wanta ba ƴan matan Chibok yaya akai da daman ƴan Chibok yanzu har yanzu fa ba su hannun iyayen su wata magana yake ba wannan ba to su wannan ake sake fa wannan magana ce ba fata ba
1: shi sa ga dauki abin da muhimmanci da duba da yadda kamar abin an sabai a misali ko an dade ana yi abu masu riga ma sun karbi al'amarin
0: kusan kamar guyon mutane ce ta riga ta yi sanyi saboda misali yau kaji an sace 20 da kaza yau kaji an kashe kaza yau kaji an wannan yadda ka san irin ruwan daren nan da ake yi haka matsalar rashin tsaro yanzu ta zama a bangaren arewacin Najeriya to amma wannan bai kamata a ce ya karya wa mutane guyuwa ba domin in ba ku fito ku nuna kalubalen da kuke ciki ba in ba ku nuna kun san kanku ba to babu yadda za a yi a zo a taimake ku amma gwamnoni da ƴan majalisu da suke wakiltar ku da sanatoci da suke wakiltar ku shin ba ku tashi ku yi musu magana ba ku tashi ku na cewa ba ku daba da halin da ake ciki hukumar tsaro suna ta bakin kokarin su amma mafi akasari in ba ku rika takalo waɗancan hukumomin da za su ba su umarni su yi abin da ya kamata ba ai haka ake ta fama da wannan matsalar kullun ne abin da ke daure man kai kan wannan matsalar rashin tsaron shine binta zaki ji jami'an tsaro suna kokari kiji an ce an halaka ƴan ta'adda kaza ko mayaka kaza ko wani abu makamancin haka amma kuma kashi gari zaki ji an ce ga sunan sun kare fitowa zaki ji an ce babur 50 babur 30 kaza kaza karuwar su to wai daga ina mutanen nan suke fitowa kudin fansunan da suke sakawa binta nan mun shayi magana a wurin nan kiji an ce miliyan 30 miliyan 50 wanda idan su wanda aka sani mutanen kirki na da in ka bashi naira 50 ya kace sai kosai wallahi talla ba zai cin kosai naira 50 a gaban ki ba amma zai ce a kawo mishi miliyan 50 ko aka dauna miliyan 50 din me yake da su shi na farko ba zaki ga miliyan 50 din ba a jikinsa waye ake ba
1: a ji sa ake zargin akwai masu daukar nauyi akwai wadanda suke kai wa
0: kudi wannan tantance cewa za an fadi su
1: za a fadi masu daukar nauyi
0: an fada wa hukunci akai musu binta yau a ce ga su muraran an fito eh ana ta ganin sunaye amma wannan hukunci akai musu
1: ina ga irin abubuwa ma da ya kamata ce an yaki da yawan zabe kila kenan idan na samu nasara zan tabbatar an hukunta masu daukar nauyin ta'addanci da abubuwan hukunta haka
0: to ko dai kace haka kin ga sai gwamnati take cewa duk wanda bai ma kamata a rika yakin neman zabe da matsalar rashin tsaro ba dan babu waɗannan abubuwan babu demokradiya zama tsarin mulkin kama kariya
1: kuma rashin tsaron ya tabarbura duk sauran waɗannan abubuwan ga wurare da likitoci ba ma sa iya zuwa asibitoci ga irin sakarun da ake awon gaba da ma'aikatan lafiya ga ilimi daga azuzuwa ake zuwa ai awon gaba da yara to ina ga samun ci gaba nan adam idan ba a inganta harkar tsaro ba
0: kin ga dalibai ba ake magana binta
1: a aji
0: a aji fa kana dalibi a makaranta kwana yanzu ma a makaranta je ka dawo ne fa
1: wannan je ka dawo
0: daliban da ake gina rayuwarsu dan goben Najeriya su ne za su zama ƴan majalisa gwamnati da waye da sauransu yau su ne suke cikin wannan halin kwanaki 98,200 a jihar Borno har yanzu ba a magana su wani hali suke ciki me ake yi amma arewa ta yi gum da bakinta Borno nan kowa da ya sani da ka ce ka tafi gabas karatun Allah nan kowa san Borno ka tafi amma an yi shiru binta zamfara matsalar tsaro katsina tsaro kebbi tsaro sakkwato tsaro
1: hatta bangaren ma ilimin zamani da jami'ar Maiduguri ai tana daga ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'i a Najeriya amma yanzu wa zai wani tura ɗansa
0: inda yanzu ko aikin rigakafin nan za ka gama kai ko wani aiki da za ka samu daga ƙungiyoyin nan masu harkar ka je kai nazari ko bincike kan wasu abubuwa akwai wuraren da za ka ga cewar babu su saboda akwai matsala ta tsaro kin ga tun daga nan an dan kufar da su babu wani ba ma za a yi tunanin aje a samu

labaran da muke dauke da su za ku ji cewa tawagar kungiyar kwallon kwando ta mata ta nan gida Nigeria the Tigres kenan na ƙara kaimi gurin shirye-shiryenta na tunkarar gasar cin kofin duniya da za a gudanar a Valen ta kasar Jamus sai wannan labarin da ke cewa Woody Johnson ya siyi wani kaso a kungiyar Formula 1 kenan ta Aston Martin da take fafatawa a gasar tseren mota dan wasa Carlos Alcaraz a duniyar tennis zai dawo ci gaba da fafatawa daidai wannan lokaci bayan da ya tafi hutu bisa rauni da ya samu a yunkurin sa na fafatawa ko kuma kare kambin sa na US Open sai labarin da ke cewa gasar Grand Slam mana gasanni hudu masu daraja ta farko a gasar tennis ta duniya sun amanta da kafa wata cibiya ko kuma majalisa ta ƴan wasan tennis din da za a ba su suma kwarin guya ko kuma wani kaso na yanke hukunci a ci gaba da gudanar da al'amuran wasannin tennis a duniya hukumomin hana ta'annaci da kuma yaki da cin hanci da rashawa nan gida Nigeria EFCC da ICPC san kai su mame hukumar kwallon kafa ta nan gida Nigeria zamu ji yadda ake ciki duka da ciki zamu kawo wasanni da za a fafata ciki ko har da farawa gasa ta Premier Madrid ta daya ta kasar Ingila da kuma wasa da za a fafata a kasar Spain Premier da La Liga za a dawo filin daga banda La Liga ta fara tun a makon da ya gabata amma sai na fara daukar wasu daga cikin rahotanni na nan gida jahar Kano dabo ma sauraro da fatan za ku gyara zama

0: daga ji ko da sauraro gasa ce ta La Liga gasa mai daraja ta daya kasar Spain gasar kina da aka fara makon da ya gabata a yau Real Betis da Real Sociedad za su fafata karfe 8 na dare kungiyoyin kallon kafa ta Espanyol da Real Madrid za su fafata goma sauraro na bakku lafiya
1: kagan ta nan karo na 16 kenan take bibiyar bidiyon girke-girken nan ta dakata ta koma baya kawai sai kaga kuma ta dakata ta sake kuma maimaitawa to amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai mutukar sauri take amfani mai dauke da data mar iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura ko da kuwa wutar baterin ya mutu akwai madadi da za a iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda hanzo ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 katal ziyarci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0900 0000 0008 domin samun taka a yau
2: Airtel

0: Labarai da ilimin su, labaran wasanni da gasassa daban-daban na duniya, tare da tattaunawa kan mai mambatutuwa tun daga mataki na ƙananan hukumomi, jaha da ma ƙasa baki ɗaya. Kasance da mita 93.1 zangon FM Arewa Radio.
1: Mi sauraro, assalamu alaikum. Barkanka da kasancewa da mu a didi wannan lokaci a cikin shirin makarantar hadis daga nan mita 93.1 a zangon FM, inda zamu kawo maka karatun littafin Silsilatul Musdatul Qulub daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Na shida daga cikin illoli na musu da jayayya, inshigalu lil qalbi an Allah, yana shigaltar da zuciya akan biyayya ga Allah, sai ta shigaltar da zuciya kwata kwata, ta raba shi da kulawa da Allah, ta dauke shi musu da yayya, yana dauke zuciyar mutum daga kan Allah. Fa akhallu ma fi hadhihi al-husumati, yace mafi kankantar abin da yake cikin waɗannan rigingimin da musu da jayayya akan banna, allati laysa li wajhi llahi, wanda wacce ba dan Allah ba, tunda indan Allah ce ayance an yadare ta ko musu da jayayya wanda ba dan Allah ba, to mafi karancin abin da yake cikin sa annaha tashghulu al-insana, takan shagaltar da dan adam hatta fi salatihi, kai har a sallah ba zai samu yinta a cikin nutsuwa ba. Waya ba ka ha tunaninsa sai ya zama mu'allaqan biha, ya damfara da wancan jayayya, a sallah ba zai samu nutsuwa ya halarto Allah ba, duk inda yake tunaninsa yana kan musuncin, tunaninsa ya zai kirkiro wata ƙarya, kirkiro wata magana da zai ba ya ci mutuncin wancan ya samu nasararsa, saboda haka kullun zuciyarsa ba shi ba Allah, in yana sallah tunaninsa na wancan musulmi, to kaji mafi karancin abin da yake cikin ainihin musu da mutum zai yi shi ba dan Allah ba, duk da yadda zaka yi da musun da zaka ci aka yi shi dan Allah, wanda kake tunanin zaka samu nasara a datan a ainihin jawo hankalin bayin Allah su fahimci addini. Qala ba'du salafi, wasu daga cikin magabata suka ce, ma ra'aytu shay'an, ban taba ganin wani abu ba, azhaba lid-dini, kaji ko wanda ya tafiyar da addini, azhaba lid-dini wanda ya tafiyar da addini, wala an kasa lil murua, yafi kuma tauye mutunci, wala adya lil ladda, yafi tafiyar da jin dadin rayuwarka, wala ashghala lil qalbi, shine mahallin karatun wata ila, wanda yafi shagaltar da zuciya, min al khusumati, fiye da musu da jayayya akan banna. Yace ni ban taba gani ba in ji wannan malami, an gane ko ban taba gani ba, abinda ya fi tafi yanzu zai tafiyar da addini, musu da jayayya ba dan Allah ba, yanzu zai tafiyar da addinin mutum, yanzu zai tauye an gane mutuncin mutum, yanzu zai ainihin wato kaskantar ya tafiyar mara da jin dadin rayuwa, ba shi ba jin dadin rayuwa, an gane da kyau ko, yanzu zai kuma shagaltar da zuciyarsa ga barin biyayya ga Allah, da tunani akan ainihin Allah, da tunani akan abinda ya cancanta yi. Na bakwai, midiatun lidhalali, musu da jayayya, daga cikin illar musu da jayayya, yana jawo kullum mutum ya rinka zamiya, kullum sai ya yi kuskure, kullum sai ya yi tuntuɓe, inda ɗabi'arsa an gane musu da jayayya ba dan Allah ba, to yana jawo azzalal, mama na zalal tuntuɓe, kullum sai ya tuntuɓe. Allah ya tsare mu. Qala Muslim bin Yasarin, Muslim bin Yasarin yace, iyyakum wal mira'a, ku kiyaye musu da jayayya, fa innahu sa'atu jahlil alimi, daidai lokacin da mutum yake musu da jayayya, to wannan shine daidai lokacin da malami ya shiga jahilci, malami ne yake jayayyan nan da wacce take ba dan Allah ba, to daidai lokacin da ya fada cikin jahilci kenan, sa'atu jahlil alimi kenan. Wa bi yabtaji shaytanu zallata, daidai lokacin da malami yake yin ainihin musu wanda ba dan Allah ba, to a daidai wannan lokacin shaydan yake samun ribata, yake samun nasara a kansa, kaga malami ya yi tuntuɓe, shine zalla, yabtaji shaydan zallata, daidai lokacin da shaydan zai kokarin samun nasara a kansa, kaga yana tuntuɓe, a daidai lokacin zai ta yin tuntuɓe, zai ta yin kurakure kuwa. Allah kare mu. Na takwas, zihabul karama, musu da jayayya wanda ba dan Allah ba, yana tafiyar da mutuncin mutum, yana tafiyar da daraja da kimar mutum a wajen Allah, kuma a wajen annabin Allah, da wajen bayinsa muminai. Qala ba'dul arabi, wasu daga cikin wani daga cikin ainihin mutanen kauye ko balaraban kauye yace mallaha ar-rijala, wanda yake musu da mazaje, laha jayayya musu, rigima shine laha rigima, wanda yake rigima da mazaje, wamarahum, wanda yake musu da mazaje, rigima can da mazaje, marahum, an gane daga mamarati ne, an gane yake jayayya da su, kallat karamatuhu, mutuncinsa zai zube, mutuncinsa zai karanci mala, kimarsa da darajarsa za ta zata zata mala, wa man akasara min shay'in uriba bihi, ai wanda yawaita abu sai a fahince shi ko sai a san shi da wannan abu, abinda duk kai yawaita yin sa to sai ka fi shuhura da wannan abu, tunda ka fi shuhura da musu da jayayya shikenan, sai kaga kai ma an fi shuhura an fi sanin ka da musu da jayayya, dan haka duk abinda kai yawaita yin sa da wannan abun akan fahince ka, an gani Allah madaukakin sarki ka datar da mu. Wa qala ash-shafi'i, imamu ash-shafi'i yace قالوا سكت وقد هوشمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جهل او احمق شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح اما ترى الاسد تخشى وهي صامته والكلب يخصى لأمري وهو نباح أغني أبن دي مام الشافية ودا هكني يتي قالوا متانيني سكيتي وادني سكتا كايجرو كايجرو كاجبادة أمسا وقد هو شمتا كايكم أنا تجاهي يا دكي هكايكي شروع مكي دم فنزوي تجاهي يا إنا تزاجي إنا تبكرن شاري شمالا نسكب دكوية باك دم على مامسكي بديو دنيزو كانا تفيا هيريكي ماريغا كوي mai ke hannunsa kawai kai gaba ba ka bai bata ma lokaci akan hanya ko ba ka bane ya na ka zuwa masallaci ya na ka zuwa kasuwancin ka ya na ka mene kawai mai ke hannunsa kai gaba sai yasa ba komai ake so ba wai dan ka ji wani yana ta zagin mu yana ta menene wai ka ce za ka bashi raddi sai idan ko abin da yana da muhimmanci amma dan kai da yake zaga yake cin mutunci yake komai rabu da shi
3: qalu sakatta kai shiru wa qad husumta gai kuma ana ta rigima da kai ana ta zagin ka kuntu lahum hayna jada su to ayyana aljawaba in nace zan bada amsa miftahun mabudi ne libabi sharri zai zama mabudi ne na kofar sharri ya zage ni na zage shi ya ci mutunci na na ci mutuncin sa an bude kofar me an bude kofar sharri sai yasa kawai in shiru din shi fa alheri ai wasamtu kai yin shiru an jahilin akan jahili aw ahmaqin kowawa sharafun daukaka ne duwawa idan yaci mutuncin ka ya zage ka ba a ramawa daman al-asharafu ay tubtala bil adarafi daman su madaukaka ana jarraba su da yayin iska fajirai ko yanzu masu zagin sabon nan in ka je ka duba ka ga yayin iska ne marasa tushe da usuli ne an gane eh wallahi in ka je ka duba ka ga a garin a yanzu ba wanda yafi sa rashin tushe an gane rashin usuli sai ka ga yayin iska ne daman can fasikai ne fajirai ne ba su da tushe ba su da usuli to su irin su daman Allah yake dauka sai ya jarrabu masu mutunci da su sai ta zagin masu mutunci sai ta cin mutunci to ka kuwa in kai shiru mutun ne mara mutunci ya saka a gaba da zagi da cin mutunci sai ka share shi kawai share shi shin nan shiru din nan malai yace sharafin da kaka ne inji ba mu shafi kuma bayan haka wa fihi aidan barin kara ga ya ma bugu da kari li sawni li irdi islahu yace akwai gyara akwai samun islahi gyara na kare mutuncinka kai da kake da mutunci sai ka daka ta marar mutunci ku yi ta zage-zage kar ka kuskura kai kai ko siyasa kake kar ka yadda ka ringa zage-zagen da za zuwa ringa zagin ka an gane in an zo an ci mutuncinka an zage ka shiga kai kuma ka kawo wasu hujjoji mala ka kawo wasu maganganu masu kyau an gane shi ya zo ya ci mutunci ya yi komai foto ka fito da waɗansu dalilai da wasu hujjoji da za ka gamsar da al'umma a gane waɗancan 'yan bankaura ne waɗancan azzalumai ne waɗancan ba sa yin komai ya fi ma ba ka fito kai ta zage-zage ba da Allah ana ganewa eh kawai amma kar ka dakata ainihin zage-zage an gane yana kare mutunci domin ka ana zagin ka karama ka buɗe kofar me kofar sharri ka buɗe kofar kuma ya ci gaba da zage-zage yace amatara sai baka wani misali mai kyau malam yace amatara al-asada shin baka ganin zaki ta khusha ana tsoransa wa hiya samitatu in yi shiru zaki da wahala kaga ya ga mutun yana haushi ya ka taba ganin zaki yana kuka yana haushi dan ya ganka shiru za ga yi sai dai kawai ya tsalle ya furo mutun ya fata fata da shi amma duk inda kaga zaki sami ta tunshuru take amma ya gane shayin sa na tsoran sa wal kalbu kareba yuhsa ulakanta shi ake yi yuhsa ulakanta shi ake yi la amri yace na ran zai da Allah inji Imam Shafi'i wa huwa nabahu alhali kuma yana haushi gashi haushi yake amma kana da muwa da haushin sa wani sai ma daukan mamara kake ko kare ba kasa ka watsa ma a baki ko ba kake ko kare ba eh abishi da sanda ko a dai ba kasa watsa ma a baki an gane haushin nan nasa yana haifar da wani abu ha to me yake so ya nuna ma anan haushin dan iska haushin fajiri fasiki da yake zagin ka yalla me zai ma kai shiru ka karbi da shi kai da kai shirin sai an fushayin ka sai an fujin tsoron ka amma an taba ka ka tabu kai ma ka hauzu ba ka hauzagi ka hauzu higina ya gama mutuncin ka ya zube sai ya kima ka ta zube rena ka zai wallahi duk wanda zai taba ka yanzu ya ji kai shiru sai ya fushayin ka fiye da wancan da ya taba yayi ainihin cara ya rama sai kaga an rena shi saboda yawan surutun sa saboda yawan ramawar sa amma kai da kai shiru kai ba kan an fushayin ka an fi tsoron ka mu karasa aiko ko kuwa mu karasa aiko zuhurul bidai wattiba'il hawa shine illa ta karshe daga cikin illoli na musu da jayayya yace daga cikin illoli na musu da jayayya da cutar wanda yake yi an gane bidoyi suna bayyana da inda gana musu da jayayya an ki koyar da addini kenan an ki zaya koyar addini mala to dole bidoyi su ringa bayyana san zuciya bin san zuciya zai yawaita zai bayyana daga inda kuka ki koyar da addini kuka zo na kuna ta musu da jayayya kawai a rayuwar ku a addinin ku an gane bidoyi ne za su ta bayyana sarai ne zai ta bayyana kawai amma inda za ce qala Allahu qala rasuluhu shikenan mala an gane wadin bi kitabillahi mala wasunnati allati atata ar rasulillahi tanju wa taflahu tanju wa tarbahu قال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز yace
4: khalifa na nawa shine khalifa na biyar da ake ganin ya kamanta abinda sabban annabi suka kamanta daga cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma jikan sirrin Umar ne ranar da sai na Umar ya rasu ranar aka haifar jikan sa ne Allah yana gane wani bangaren ainihin dan sa
3: yace man ja'ala dinahu wanda ya sanya addinin sa garadan karan bara il husumati wai rigima kawai an ce karan bara wani abu da yake harbi kenan ko shine karan bara da Hausa target sa wani ba can a ce ana san harbar wai kai ma kai mai da addinin ka kawai ai ta harabar sa ta wace hanya za ai ta harbin addinin naka rigima ka mai da shi kawai kai addinin ka kurin musu kai inde ba ai musu da kai ba an gane kai kurin inde ba ai musu da kai ba to kai ba ka da wani ba addini ba za ka tsaya ka koyi alwaya da sallah ba illa musu an gane kamar yanzu addinin yan shiya menene ai musu da sun zauna da kai ba wani abu da za illa musu su warware abin da ka faɗa na addinin Allah ko ba haka bane kai kuma ka rakata taso shikenan ai targama ko ba haka bane ai ba haka bane ai ba haka bane yinke nan ku yi awa goma kawowa kake suna warwarewa sa kawowa suke kana warwarewa to duk mutumin da ya mai da addinin sa haka akasarar tanqula to zai rinka yawaita kuwa ciruwa daga wannan ra'ayi ya koma wannan ra'ayi daga wannan addini zuwa wannan addini tunda shi addinin sa ya mai da shi musu to daga inda yayi musu da wancan ya kure shi zai koma wancan addini kuwa daga inda yayi musu da wancan mai fahimta ya kure shi zai bi shi daga inda yayi musu da wancan ya kure shi kaga ta akasarar tanqula yani yana nufin min bid'atin ila bid'atin zai ringa dagawa ne daga wannan bid'ar zuwa wannan bid'ar wannan ya kawata mai bid'a sun yi kwama sun yi musu da shi ko kuwa ya fahimci wannan bid'ar da yake kai ba ta da kyau sai ya koma kan wancan bid'ar da yake ganin ta fi kyau haka zai ta tayi wa min mazlaqin ila mazallatin an gane daga wancan darajiyar abinda zai da zai sulabar da shi sai ya ƙara komawa abinda ya linka wancan sulabar da shi abinda zai ta yi kenan wa haka za haka zai ta tayi mallan shine haka sanar ta nakula din daga wannan zamiyar ta zai koma zamiyar da ta linka wannan daga wannan mazamiyar zai koma mazamiyar da ta linka wannan haka zai ta tayi saboda kawai ya mai da rayuwar sa shi dai sai yayi musu da jayayya in bai musu da jayayya ba shi ina ganin ba haka ba hakan shine addini musu da jayayya shine addini
5: wa qila lil hakim bin utayba al-kubi
3: an fada ga Hakim bin Utayba al-Kufi maqarran nasa wai me ya ja mutane ne me ya bukatar da mutane ne ila hadhihi al-ahwa'i izuwa waɗannan sarrai da ya bayyana a gare su yace mamaki nake wai me ya ja mutane ne bisa sarrai da san zuciya an ya dakhulu fiha suke ta fadawa suke ta shiga cikin sarrai ai limaza dakhulu fil bid'i fasara ai me yasa mutane suke shiga cikin bid'a ne qala sai bawon Allah nan al-Hakim bin Utayba sai yace al-husumatu musu da jayayya ya ja amma ba musu da jayayya akan me zaka shiga ma sarrai da san daga wannan kungiya ka koma wannan kungiya daga mutazalanci kai ne kadariyanci kai ne shi'anci a lokacin abin da kake ta yi kenan ka yadda da alqur'ani ka dau qur'ani ka dau hadisan annaba qur'ani da hadisan annaba ai ba sa bukatuwa ya zo musu domin bayanin su bayyananne ne ko karatu ne gashi ne yanzu muna yi ma ko karatu ne ko zai ma qala rasulullah bayyananne amu ne to me ne musu me ne jayayya mala wa qala khalid bin barmaka khalid dan barmaka ya fada man istada'a wanda din ya sami iko an yamna a nafsahu ya hana kansa min arba'ati ashiya'a daga abubuwa guda hudu fa huwa khaliqun to wannan ya cancanta Allah yanzila bihi kabiru makruhin duk mutumin da ya samu iko ya hana kansa abu hudu to ya cancanci an gane wani babban bala'i wani babban abin ki a rayuwa ba zai soka gare shi ba Allah yanzila bihi kabiru makruhin wani babban abin ki ba zai soka gare shi ba ya cancanta idan mutum ya hana kansa abu hudu ga su na farko al'ajalatin garaje inda ka hana kanka garaje dan an ce karka yadda kai garaje sai addinin Allah a duk rayuwarka ba bukatar garaje an gane annabi ya ce duk garaje ba a son sa sai in addinin Allah ne in addinin Allah ne yayi garaje idan kana da bukatar zaka wani abu na alheri na addinin Allah yayi gaggawa kai amma banda duniya walla walla jaja da rigima wanda duk ya hana wa kansa rigima to Allah da ko wani babban bala'i ba zai sauka gare shi ba walla ujubu da jiji da kai duk wanda ya hana wa kansa jiji da kai babu wani babban ainihin abin ki da zai sauka gare shi wattawani da jinkiri akan biyayya ga Allah kenan biyayya ga Allah ta taso ya ringa cewa ai sofa sannan zan yi yi gaggawa a fara yi gaggawa ka aikata domin fa samaratu bari in gaya maka kaga karshen al'ajalatin garaje annadamatin nadama samara kenan ka gane ko kaga a gane abinda garaje yake haifarwa annadamatin danashina wa samaratul lajaja ka gani kaga amfanin musu da jayayya alhayratu kaga mutun ya dimauce ba nutsuwa tare da shi wa samaratul ujubi kaga abinda jiji da kai zai jawo mutun albighidatu gaba da kiyayya mutane za su ringa gaba da kai ne saboda kana raina su kai ma kana watsar da su kane musu jiji da kai su ma za su ringa gaba da kai ne wa samaratul tawani kaga sakamakon jinkiri da kasala akan neman duniya ko neman addininka kullun kai sai tawani kullun sai sakaci sai kasala azzullu kaskance zaka gamu da shi kage fita kullun sai kasala kullun sai sakaci akan nema an gane eh ka zauna malam ka yi gaba taka nema me zaka ringa fama da shi talauci kaskance wulakanci to kaji to kage wadannan abubuwa guda hudu idan mutun ya hanarwa kansa idan mutun yayi kokarin yake yaye su da Allah wani babban bala'i ai ba zai same shi ba inji mala ba kai ba irin wannan babban bala'in da ya gaya ma yace kowanne ga irin abin da yake haifarwa na sakamako idan mutun ya aikata in garaje ka aikata da nan shi na yake haifarwa idan kai al'adarka musu da jayayya to zaka zama diyi mautacce kuwa ba nutsuwa tare da kai an gane in al'adarka jiji da kai za a ringa gaba da kai in al'adarka kasala a rayuwa to kai zaka fi kowa kaskantuwa da wulakantuwa a rayuwar duniya wasu ila sahalu bin abdullahi an tambayi sahalu bin abdullahi tustari kenan mata ya'lamu ar-rajulu yaushe mutum yake sanin annahu ala sunnati wal jamaa wannan ma yana da muhimmanci yaushe mutum yake fahimtar yana kan biyayya akan sunnar annabi yana kan biyayya akan sabon annabi
4: ganin ci ahlus sunna wal jamaa jamaa nan annabi ba sa bai ne dan haka ibnu abbas ya mada aka ce me ma na jamaa yace majtama alaihi sahaba abinda sabban annabi suka hada kai iyaya mutun ya kan gane ya fahimci yana kan sunnar annabi yana kan tafarkin biyayya ga sabban annabi fa qala sai yace idza arifa min nafsihi 10 khisal idan ka tabbatar kana dabba kaudannan halayen guda 10 in sai masauraran mu ji su idan ka tabbatar halayen nan guda 10 kana tabbatar da su to kai kana kan tafarkin ahlus sunna wal jamaa Allah ka ba mu dacewa na farko la yatrukul jamaa kar ka bar jama'a can ta sahabbai shine majtama alaihi sahaba duk abin da aka ce sahabbai sun hada kai to ka tabbatar kana kansa kar ka bashi na dai kenan nabiyu wala yasubbu ashaban nabihi kar ka zagi sabban annabi daga ran da aka ga mutun yana zagin sabban annabi to baka tafarkin ahlus sunna wal jamaa jama'a Allah gashi yanzu muna gani ko ba haka bane me yasa aka dakatar da mutumin can wanda yana zagin sabbai ko aga mutun ya bata Allah ya tsare mu na uku wala yaharuju ala hadhihi al umma bisayfi kare dau takobi yace zai yi fito na fito da al'ummar annabi Muhammadu musulmai kenan daga ran takobi ka tsare hanya kake tafkar musulmai ka zama ba khawariji ka zama khawarijawa an gane baka kan ahlus sunna wal jamaa ka shiga wata kungiya ta khawarijawa Allah ya tsare mu
5: nahudu wala yakzibu bil qadari kada ya ƙarya ta kaddara
4: yace ai babu kaddara wai dan adam an gane Allah boy ba zai kaddara wa mutun sharri ba sai dai ya kaddara wa mutun alkhairi duk abin da kaga dan adam ya aikata na sharri shi ya kaddara wa kansa ka zama kaddarawa ita ma wata kungiya ce mai zaman kanta baka kan tafarkin ahlus sunna wal jamaa kai ma ka zama dan kungiyar qadariya ake kiransu masu kore kaddara
5: nabiyar wala yashukku fil imani kada ya kokonto a imani
4: daga ran da ya kokonto a imani ya shiga wata kungiya ta jabariya ake kiranta an gane su ne wanda suke ganin cewa an gane da kyau ko kana yin imani shi a wajen su an gane da kyau ko kai kana da imani to kurin kai abinda ka ga dama na iskanci jabariya kenan na ba ta an gane to kada ka yadda kai kokonto a imani in ka ce za ka kokonto a imani imanin ka ya ruguje ba kai ba addinin Allah ba ka tafarkin ahlus sunna wal jamaa ka shiga kungiyar jabariya kenan
5: wala yumari fid dini na nawa kenan
4: na shida kada ka ringa musu addinin Allah kana yin musu addinin Allah ba ka tafarkin addinin Allah
1: Alhamdulillah karatun littafin silsilatul mufsidatul qulub kenan kuka saurara a cikin shirin makarantar hadis daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi daga nan mita 93.1 Arewa Radio
6: idan yaro ya fara magana alakkana masa fadan wannan ya Yahya hudil kitaba bi quwwa to za ka ga a rayuwarsa Allah wato zai tashi da azima da zai dauki ilimi ya masa rufin sa kai na kashi ba zai tsaya mai da hankali wajen ilimi kasan babban abin da yake cutar yara wasa to wanda Allah ya tsare daga cikin akwai daga cikin yara wanda za ka ga shi da tunda Allah ya tashe shi shi babu wasa an tsaye ki komai ya dauka da gaske yake to wani malamin mu lokacin da muke karatun tafsiri yake cewa shi ma ya ji malamai suna cewa yara in suka fara magana alakkana musu su rinka fadan wannan zamanto suna yawan fada as sahaddace to sai su zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki ya ba su abinda ake nema na rike sha'anin ilimin littafin Allah bi kowa da kan
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
7: ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato
8: Arewa Radio 93.1 a Zangon FM Arewa zango daya a zangon FM.

0: Masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gora.
1: Akwai tewa ko da muke badawa na gadali. Babban mutum da yaro, mata da maza ku zo akwai asiri ne wanda yake da an baka ka riga ka watsake. Tari ko ya shekara 30 shekara 100 in ka zo na baka magani ka riga ka warke. Malam, idan na damfare ka ka bawo Allah, Allah zai saka ma bana damfara. Kaikayi kowane iri ne ka rabu da shi. In kuma laya ce to arziki duk duniya babu kamar ka. Gani nan na fito ciwon canai. Ina mai ciwon canai? Ya taho gani na.
2: Kai ga namu wancan mutumin shine wanda aka kwatanta mana dan an ce idan ka ga mutum da fararen kaya komai nasa fari kal to fa shine mai bada wannan laya to an yi a daidai mai ido da lokacin tu kai bawon Allah
1: ina mai ciwon haure
2: bawon Allah
1: ina mai ciwon haure in dai ciwon haure ne wanda yace ba shi da ciwon maganin ciwon haure to ƙarya shike ina baka ka rabu da magana matsalar ciwon haure ina mai ciwo ni ne sarkin wanzamai Alhaji Abba ni ne Alhaji Abba na Iro Ira na Iro ni ke bada magani duk duniya ba sama da ni ina da wata laya idan na baka ka gama yawo shikenan kai kudi kana dukan laya bal kana cewa kudi money money inji Bature haka abin yake malam me ka me kawo ka
2: Allah ya gabata malam Ira na Iro wato wani taimako nake nema
1: kafin taimakon
2: na
1: ji a jikina
2: to
1: mutane na tafe bayan kai daya ka ji dibdib ko
2: naji
1: to dan saurara
3: to fa da yadda akai wancan bawon Allah gashi komai da aka ce ya cika hular safara takalmin safari wandan sa babban rigar sa gilas din sa babari kwatancen da baba ya mu wanda na ba sadaka shine na wancan mutumin alhamdulillah masha Allah faduwa ta zo daidai da zama barin tinkari babban layin nan na karabka barin kara azama in matsa wajen in je in gudanar masa da bukatuna
1: yawan futsari da kake ji ana yi in ka zo ka samu maganin nan ka rabu da wata matsala yawan futsari ma talauci ne
3: hai
1: ina gaya maka
3: assalamu alaikum
1: muzurai ma talauci ne
3: assalamu alaikum a akarmaka Allahu barka dai
1: kai gafaran ka dai zaka ci
3: gafara dai barka dai
1: barka dai
3: barka da warhaka
1: muna na lafiya
3: lafiya galau
1: madalla
3: akarmaka Allah ko kuma in ce
1: Ira na malam Iro
3: Ira na malam Iro wata bukata ce take tafa da ni kuma kwatancen da aka yi mun exactly komai da komai kamar an zaga kara da kai ne
1: to magana ta kare
3: yawa
1: yanda naga bukatun bakin ka wannan dattijan da ke gefe ina ganin kun yi macin
3: to shikenan
1: kai me bukatar ka
2: bukata ta ni dai a bani laya domin ina da wata bukata
1: dakata kai fa bukatar ka
3: ni ma kusan hakan ne
1: to kaji kun hadu
3: laya ne ke da bukata
1: kun hadu
2: to
3: mu an ce a wajen ka zan same ta
1: yau kwana 30 da suka wuce
2: to
1: ba kai bane kakanka sunan sa Nazirin na Lungu Nazirin na Lungu
3: kware da gaske
1: ai asan ai shi ake cewa kola ba shi ya je Lagos ya fatuci ba
3: kware da gaske
1: to ina gaya maka
3: abokin Alhaji Rabai
1: in ba kai bane Harisu to kai ne Abdullahi
3: Audigayi
1: ko to kwana 40 da suka wuce nayi mafarki da kai zaka zo nan wajen
3: lalle abin naka azimin ne
1: kai ko
2: to ma irani ba ina mafarkin ba
1: tare na ganku a cikin mafarkin kai ka taho daga kudu shi ko daga arewa sai ku jo ne gwaje na
2: Allah haka akai
1: ba kai bane kuke rikicin kudin jam'iyya
2: malai ya akai ka sani
1: mu din na wasa ne
2: a'a kai
4: kifa da kin zo kina ta abun nan kin ga sabgan nan ni da nan ce miki ki dan kara hakurin ba ga shi yanzu har mun kusan cinye kwanakin da aka saba kin ga da kwana biyu aka sa ko yanzu gashi aka kara ninka aka sa
5: sati daya
4: to menene da tuni yanzu kwanan ki nawa a gida
5: me gida an baka shawara
4: to ina jin
5: ka fita batun yan sandan nan duka yaudara ce ya za a ce sati daya sai an yi bincike ma za a ce kudin nan za su dawo sati daya fa aka ce mai gida ka ji fa wannan maganar fa
4: ke matsalaki
5: ka duba fa da mai ganin fa
4: ke matsalaki in hukuma ta shiga abu hakuri ake yi abu a hankali sai a dan abun nan amma an ka ce gaggawa za kai sai a zuwa ba uwa ba
5: To wannan hakuri zan yi mai gida ka ce wai wani gaggawa ai gaggawan nan yafi kawai ni dai in ga wannan kudi sun fito shine amma yanzu a ce in yi hakuri nan da sati daya ka san mai gida fa ba zan iya zama fa nan da sati daya ba gaskiya ni wallahi gidan mu zan tafi ya za in zauna sati daya ka ce mun wai wani sati daya ba zan iya ba gaskiya ba zan iya ba
4: kin san dai na ga ya miki in ya murnan shi yazo akai a rubuce ko to dan haka ki yi hakuri a yi satin in idan dai abun bai yi ba sai ki dauki matakin da zaki dauka
5: gaskiya ni ba zan iya hakura ba har sati daya fa mai gida an zauna ban ci abinci ba har sati daya gaskiya ba zai yi ba ni tafiya zan gidan mu gaskiya
4: da kike iban kajiwa yake wayewa kike ihun kina iba
5: gaskiya ni gidan mu zan tafi ba zan iya wannan wahala ba an zauna cikin wahala
4: kinga gidan ma fa in kin je fa hakan take ko me ake yi a gidan naga da kanan ake daukar abincin nan akai musu ko
5: gaskiya ni dai tafiya zan yi
4: to shikenan ki bar ruwa gudu ki je gidan
6: assalamu alaikum
5: amma wa alaikum salam
6: sannunku
5: barka da zuwa Nazifa ki shiga falo can ciki ina nan zuwa
6: to shikenan ba matsala
4: to shikenan yanzu ni abin da nake so da ke ina ta baki baki ki zauna kingi to dan Allah ya tsare ki tafi wannan ma da tazo sai ku tattara tare da ita kiyafa mayafi ku tafi
5: mai gida na fa fasa tafiya sai nan da sati daya da mun ba tafiyan zan ba sai nan da sati daya
4: dan Allah ki taimaka mun ki tafi dan Allah
5: ai ba inda zan je sai nan da sati ai ka san ina son ka mai gida albishirin ka mai gida
4: to goro
5: ai na ji kishin a gari ana magana laya
4: layan
5: nan in ka same ta mai gida duk abin da kake so za ta yi maka in ka ce gida sai kaga gida in ka ce kudi sai kaga kudi turis yanda arzikin nan naka naga yayi ya tafi in kai amfani da wannan layan ai mu kakan mu ta yanke saka
4: ku matsalar ku kowace magana aka dauko aka ga ya muku sai ku yadda me ne wani zancen wata laya duk yan ƙarya ne yan gaibu ne wannan
5: me gida fa ba gaibu bane fa ni fa kishin fa naji kuma ba canfi bane wannan laya tana yi
4: to yanzu ki da matsalaki ki hazo ki dinga min wani zance to amma dai ita layar menene amfanin ta
5: na gaya maka in dai ka ambaci gida zaka gani ginanne in kudi kake so turms zaka ganta a gaban ka sun zubo maka duk kudin da ka ambata haka za su zo maka maganan layar nan da aka ambata
4: to yanzu bana kita ta ku ba tunda ku dai in kun zo da magana a dan bude yanzu layin yanzu ya za a in same ta
5: a layin nan layi da ake kira layin ko ka bar ma
4: a ka dai rufta
5: ka rufta
4: to
5: kana zuwa layin akai mun ake fada zaka ga mutun da fararen kaya komai na safari farar riga farar hula da carbin safari komai na safari to mutumin nan a wajen sa ake samun wannan layar
4: to shikenan yanzu shikenan naji zan ji amma abin da nake so da ke zan yi dukaki domin me yau in kika gaba ki ganni ba zan tashi tun karfe 2 dare zan fita dan haka in kika gaba ki ganni ba na nufi can dan haka nin kin ga sai na dawo
5: to mai gida Allah ya dawo da kai lafiya muna ta magana da ni da mai gida ba mu gaisa ba an yi ni lafiya
6: wallahi ku lafiya kallau
5: mai gida kin gani wallahi gidan mu ma zan tafi wallahi abubuwan nan sun ishe ni ni da gidan mu ma zan tafi
6: to me ya faru haka kuma tafiya gida ka tsatsam
5: wallahi kin ga ba shi da komai yanzu duk abin da wai ci ayi mai wai in bari nan da sati daya ni kuma gaskiya naga ba zan iya zama hannan da sati daya ba wallahi gidan mu zan tafi
6: ba wannan maganan ma tafiya gida kwallaki zaman ki a gidan mijinki cikin rufin asirin ki ya biye miki to me zaki fita ki je ki yi in kin tafi gidan naku zaman me zaki je ki ba dauki takarda ko saki an baki ba in kin tafi me zaman me zaki je ki
5: ni da
6: kaman wucin gadi zaman ki je ki dora wa yan uwa da iyaye nauyi a ina kan ma ki fara an ma burin ki a sake ki to zawarci ba shi da dadi in ga miki wannan shine batu
5: gaskiya ni dai wallahi da abinda nace tafiya zan yi gidan mu saboda ni na gaji da wannan gwara in je in ga ko in gwada zawarcin in ga ko za a dace
6: a kar ki gwada ko ni da kika ji ina cewa zan sai ya sake ni sai na rabu da shi ai ba zaman zawarci zan ba zaman idda kawai zan yi in kama hanya in tafi Saudiya in tafi can gurin na Saudiya in je a daura auren nan mi auren mu in je in zauna shi yasa kika ga na tattara komai na kama hanya zan tafi amma ke wallahi na tabbata tunda biki agenda da kowa ba kika sake kika kashe auren ki zaki je ki dandana ukubar zawarci
5: to ba damuwa shikenan tunda na ji wannan shawarar ki na hakuri da zawarcin nan zan zauna ga yanda Allah zai yi da ni Allah dai ya sa mu dace
6: a mun ko ni ma da kika ji ina faɗa haka wallahi in ga miki dai na riga na san makamata daga nan sai kasar Saudiya
5: to Allah ya rufa asiri Allah ya sa mu dace
6: amin ya rabbul alamin
2: Allah
3: sai yanzu malam ba tare da bata lokaci ba
1: na'am
3: da yake akan hanya nake na dauke da nauyi biyu
1: eh
3: ga rana ga uwar jaka
1: haka
3: so nake a sallame ni in wuce ki
1: ka wuce
3: eh in wuce ba
1: eh
2: kuma kai ai haka ni ba ni na riga ka zo fa
3: malam
1: abinda za a yanzu shine
2: yaro na riga ka
1: zan ba ku laya
3: wannan fa duk ba wai magana wani an riga ni zuwa
1: zan ba ku laya in kun san ba ma karɓar kuɗin sadaka
3: to
1: sai dai su mutanen a aika musu da kuɗin sadaka a kokari a ajiye a gindin tsamiyar can eh nan da minti 5 sai kaga kudin sun bace
3: kaman no za a tisa azubi
1: eh in dai san samu ne ka san su mutanen boyan sun fi san daga 3-3 suke karba kai ka kawo 150 shi ma 150 kaga 3 ta hadu su ba sa san 2
3: wai malayin nan guda nawa ce ne
1: guda daya ce
3: to guda daya ce to ai naga kana wani kokarin hada mu da shi
2: yo an yi za a fara
1: to ba tare ne mafarkin ku ba
3: to ai ni tunda na fika alamun masu kudi ai ka gani yaka yanzu kaga kai ai za a samu matsala aka kalle ka tunda baka yi kallon masu kudi ba kai kallon masu abin nan masu wanke-wanke kallon ka kenan bai kamata a ce an dauki
1: ba ku maslaha
2: yaran zan
1: ba ku maslaha
2: ni gemun nan na cikin nan ba gani
3: to ba gemu ga yata fenti ake yi balle kai magana gemu
1: ba ku maslaha ba ku maslaha
2: ina je kamalin iru
1: matashi
3: yawa to
1: ya rike laya kai ko in matashin ya rike laya idan ya rike laya yana dukan gefan ta na dama yace kudi a loka yana zuwa loka zai ganta a ciki to dukan laya farko loka in ta cika sai ɗebo kudin da suka cika loka ya fara baka ga gina gida kusa da nasa
3: shikenan
1: ba shikenan ba
3: sai masa kuli
1: sai ku ringa kama kama
2: malami fa matsayin nan na rike so idan karuwa
1: wanne
2: ni a matsayina na chairman din jami'a ka gane ko mai azusu a kasan nan to so nake wuce wannan gaba ya zama to ne shugaban kasar jami'a da duniya ne wani
1: shugaban jami'a na duniya ba ma na kasa ba
2: ma na kasa ba
1: ka an gama ka samu laya yanzu a fara sako kudin nan
2: to shi
1: a fara sako kudi
3: alaikum salam baba ya nan kanka nan alaikum salam
1: kai tsoho mai bata harka bar nan
7: sannin ku yara
3: yawa baba barka dai
7: yawa
3: baba akwai tafiya ba ka jin tafiya baba ka zo nan wajen
7: imana
3: baba an zo ai gashi nan Allah ya sa na dace baba duk alamar da ka ga mun ga ta nan na ganta
2: da Allah ya hakuri wannan sallame mu
7: a ina ka dace
3: baba ka ce hular safara ga ta nan rigar safara ga ta nan takalmin safara ga ta nan eh
1: ko babu hula fara a kaina ko ba takalmi fari a kaina ni ne mai bada laya
2: yawa alhamdulillah
7: wannan da kake gani
3: baba ina jin ka
7: irin yan damfara nan ne
3: yan me baba
7: yan damfara
3: eh to baba ai kai kallisa fa kuma duk gashi na gani a cikin sa
7: to da na lissafa maka sai ka daya ka kalle shi tsaf ka ga yayi
3: na kalle shi
7: to me ka gani wanda ba fari ba
3: kai baba ai ka ce ko me fara amma sai yanzu na amkara na ga carbin sa baki ne
7: to wannan shi ya tabbatar maka da cewa ba wanda muka gaya muku bane ba
3: gaskiya ne
1: kai baba ka kaba ta harka baba baka ga carbina in ya shiga duhu yana komawa fari ba
3: mu fa abin da babai gaya mun shi ne gaskiya ba
7: zai mana gaya maka layin karab anan za ku hadu da shi
3: to baba
7: ka ga yanzu dabu da azhar din nan anan sa azhar ta yi
3: ta
7: la asar tana dabu da shi
3: eh la asar sakaliya
7: a cikin sakaliyan nan anan za ka yi
3: ka ce baba bari mu yi kenye can godiya nake Allah saka alƙa
1: kai ba za ku ba da kuɗin nan ba ba za ka ba da kuɗin nan ba kai kamar ya baba da tito ban 150 din mana kai
2: ayo kuma kana jin abin da ya faru
1: me ya haka
2: bari kai hakuri in je na dawo mu saki saduwa
1: da ba
2: eh kai hakuri mu je na

0: Jama'a assalamu alaikum. Mai girma honorable Audu Gaye gashi ya fito a kujerarsa katuwa, akalla zaka iya kiran wannan kujera ta zinare a matsayin sa na mai jaka, za a bude dala jama'a ba da hankali a matsayin sa wanda za a bude jaka shine shugaba. Gashi na akan kujerarsa za a bude jaka a yau ne, za a bude ba mu san irin dalolin da za a gani a cikin wannan jaka. Dala ba shi hannu mana
1: na san dai umba abun mahaukata ba mai da gano a cikin wannan jaka.
0: Ina ganin zan danka abun magara ga yan committee domin su ce wani abu akan wannan jaka. Daga baya in sun gama sai a bawa shi mai jaka mai gayya mai aiki Audu Gaye. Gashi muna cin kaji, muna cin shanu, muta gasu nan ana cin nama kala-kala har da naman talo-talo. Allah ya kawo mu rana. Dala mallam tsawon mai kudi kana raba mana taro?
2: Hannan yi raba je taro.
3: To ai maganar sai yake shi ne wani jal suke yi
2: raba. A cire dan shida.
0: A cire wa? Dan waye?
2: A huce zuciya, cire dan shida.
0: Ko hasada wai ko a cire hasada? A cire hasada. A cire hasada. Haka ne.
2: A yi magana mai kyau.
3: To wa za yi wa?
0: Tunda Audu Gaye ya fito yana murmushi yau, akwai annashuwa a fuskar sa. Dala jama'a dada bashi hannu a tafa masa. Shugaban kwamitin tsare-tsare honorable PA Dangwari zai ce wani abu, sai mu danka abun magana ga shi mai gaya mai aiki Audu Gaye. Daga baya kuma an ba mu sunan wani wai kawu tsoho mai kudi, shi ma zai ce wani abu.
2: Shugaba mai kudi a cire dan shida, yi magana mai kyau. Yau wannan waje an zana kwashi duka shi.
1: Daina damuwa,
3: ba wanda ba yake iya gane abu.
1: Ka daina damuwa, kai
3: matsala
1: duk fa abin da fa zai samu fa bai kai ba zai kai ka ba.
2: Ayi hankali jama'a, waje guda daya zan mai magana.
0: Dan committee bismillah.
2: Assalamu alaikum mama barakatuhu. Muna yi muku ciki mai fari da kun halacin wannan waje. Zai ku gani na yi magana na riga na debi da skirirren kifin ne. Shi ne zai ku ji magana na yi
0: wani ni
2: ne na kwashe da skirirren kifin a Kano. To Jalla, idan Allah ya sa wannan ka ja an bude da shi an ga dalan kudi.
0: Wannan jaka kenan.
2: Kai da hankalin mutum yi sama, kai da zuciyar ku yi tashi kwantar da barci da hankali. Kowa zai ba shi abin da Allah ya sa Audu mai gaya ya gani ina so yi ba shi. Sai da haka wannan magana da zan ce daga nan zan ce Allah ya sa mu bude a cikin sa'a.
0: To daga magana ta shi dan committee. Shugaban yan kwamitin tsare-tsare na bude jaka, jakar kudi, jakar arziki, jakar dukiya, jakar daloli, jakar dollars, I mean dollar! Bayan jakar dollar, shugaban jakar dollar, a daga a tashi tsaye don girmama shi, mun tashi tsaye don girmama shi. Kai tsawon mai kudi baka tashi ba?
3: Wa za a girmama
2: a cire dan shaida, a cire dan shaida.
3: Dala ka fara kai kuma me kake wadani?
4: Kana magana wani abu wai dare.
3: Me mun yi wannan dan shaida? Tun da aka ga maka kai wannan bagwarin mutum ka ta mutan garku dala ka.
2: A mutum gwamnati ya gaita ba ba mu da ma mun to albarkacin bakin mu ba. A wa a kullu shi an gama bude jaka.
5: Na bikin bude jaka mai albarka. Ke da dadoni da wasu kudade
3: ka ni dai dama abin da kan yaka dan zuwan tabbata ba shi kansa ne ki sha
2: mana gaba. Sho mu me kudi a dinga tunani, a yi magana wanda zai cika zuciya yi da ciki mai fari.
3: Ka daina damu mutane da wannan gwaru-gwarin nan. Wani irin magana kake ba?
0: To a minti daya za a bashi a gurguje, tunda ka san shi mai kudi baya magana da yawa.
2: A yi gudu-gudu magana.
6: Assalamu alaikum.
2: Ya ka salam.
6: Uwa da abokan arziki da waɗanda suka zo daga nesa.
2: Ka ji magana mai kyau.
6: Da waɗanda suka zo na kusa. Ina muku fatan alkhairi.
2: Muna hanshi.
6: Muna hanshi. Allah ya sa an ci an sha an yi hani'a.
2: Shaka da lai.
6: Ba tare da ɓata lokaci ba, ba zan cika ku da surutu ba. Duk da an riga an dan dade, wasu suna da abubuwan yi. Kamar yadda yanzu rayuwa sauri ake yi. Za a zo a bude jakan nan. A ga menene a ciki. Amma ko ba komai daga bangare daya na hango wani tsohon mai kudi. Wanda ga baki daya ya jigata. Ban sani ba yaya ake ciki ko zai iya fata alkhairi kafin bude jaka a cikin wannan abin saboda girmamawa bari mu ba tsohon mai kudi shi ma ya dan tofa albarkacin bakin sa
0: to a yanzu kamar yanda mai arziki mai dukiya mai kudi mai jaka honorable Audu Gaye ku tafa Audu Gaye karo na takwas ma Audu Gaye ba Audu Gaye na kuma ga waccan baiwa Allah wadda take kamfanin rukunonin me tawaga me tawaga product ga ta tsara me tawaga baki sallama ba
4: assalamu alaikum ina farin ciki mu ma ga munan mun zo za a bude jaka na insha Allah mun bude
0: kun san kamfanin ta tana yin gishiri suna yin irin abincin dabbobin nan ita ma haka take suna yin abincin dabbobi kuma ban san a tafa mata mai abincin dabbobi
2: tunda ma shi karma mi din leda
0: karma mun leda karan leda karma mun leda
2: yau gwashi nan kuma
0: an guriya
2: ice ma
0: ya gasa to me fi bismillah a ce wani abu
7: wannan kabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana a madadin waɗanda suka fito a cikin shirin Alhaji Nagoma